Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga estasyon, isa ka regional station sang Far East Broadcasting Company Philippines. Makita diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Welcome sa aton nga pagsibya sa aga nga ini. Diri sa aton nga waragwagan kay alas 5 kita nagaumpisa no sang aton nga pag-broadcast hasta alas 9 sang gabi. Kag welcome gid sa aton nga early morning prayer meeting kag fellowship sa kahanginan. This is Daybreak signing on kag saliwat. Ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod sa aga nga ini. Nagapanamyo naman liwat sa inyo tanan. Nagapangumusta kag kabay nga nakatulog kita maayo no. Nakabugtaw nga naulian naman ang aton nga mga kusog para sa adlaw nga ini. So kabay nga nakakompleto kamo sang inyo inoras sa pagtulog, 8 hours, 6 to 8 hours. Para makabawi-bawi gid ang aton nga mga kalawasan. Welcome kaayong inyo mga shout out. Hasta kita 5:30 kung luyag ninyo i-text ang inyo nga mga mensahe, padala nyo lang. Ang aton nga number is 0963-180-1469. 0963-180-1469. Kung may ara kamo sa mga special nga mga greetings no. Kag hindi gid kalimti ang inyong prayer request para sa aton nga program. Yan. Kay tagaan naton ligway na. No? Good morning gid sa mga nagapamati sa ilang mga radyo. Ang iba nagapamati, way lang nagatext. Pero padayon nga nagapamati sa aton nga waragwagan. Naka-tune in ang ilang mga radyo. Sign on to sign off. Yan. Good morning kay Sister Presi Bernardino nga padayon nga nagapamati sa aton program. Gandang umaga sa inyong lahat. Blessed morning, Silinya. Stay blessed everyone. Stay safe. God bless us all. Amen, Silinya. Kay Dondon Kagas, amuman kay nakita pa ko nga isa kay. Good morning kay Sister Janet sa Monte Katakutan. Silinya, blessed morning Pastor Alex, Miga and Migo, family and friends. God bless. May aga sa inyo dira, no? Kay Brother Ed, kaga sa bilog nga pamilya. Good morning. Yan, gumaing aga kay Ate Daisy Calixton Flores, kaga sa Sinaon family, no? Kay Nay Helen, Nay Piring, kay Joanne, good morning sa inyo. Yan. Padala lang inyo shout out diri kay para ma-acknowledge naton. No? Siyempre ang mga palangamuyuan. Siling ni Brother Ed Katakutan, good morning DXKI family. Have a wonderful day to all. Aga pa nagbuktaw ining mag-asawangan eh. Kag amuman kay Ma'am Jemima Oro Chavez, Silinya, blessed morning Pastor Alex and to all prayer partners. Morning din po sa DBC Dumadalig. Pray sa Camping Sang Youth sa Dumadalig Baptist Church sa May 13 to 15. Sa buwas na nino. And buwas na. From Wednesday to Friday. Yan. Okay, so far mo itong aton ng mga greetings, no? Kag padala nyo lang ang inyong mensahe. Happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw, May 12. Sinong mga celebrators ninyo dira, no? Padala lang ilang ngalan di para ma-shout out naton. Good morning kay Sister Barbara Sines Concibet. Good morning kay Ate Daisy Calixton Flores. May agaman, ha? Yan, kag sa mga nag-celebrar sang ilang mga anniversaries, no? Subong adlaw. Happy anniversary sa inyo. Yan.
Salamatan naton ang Ginoo sa aga nga ini, no? Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa tion nga ini. Thank you for once again. Nakabugtaw kami, Ginoo. Salamat sa imong pagbantay sa amon sa bilog nga gabi. Salamatan ka namon, Ginoo, sa kusog naman nga amon nga nabaton. Sa kapahuwayan, sa kayuhan. Subong aga, Ginoo, dumdum namon ang imong pag-ubay naman sa amon as we do our respective nga mga task subong nga adlaw. Pangabay namon, Ginoo, nga i-sustain mo kami sang imong grasya, sang imong kusog, kag sang imong provision, Ginoo, pag-provide sa mga panginahanglanon namon. Today, give us this day our daily bread. Kag salamat kay as we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Salamat sa kapatawaran nga imong agin hatag sa amon pagi kay Kristo Jesus. Especially ang imong pasaylo sa amon, Ginoo. As we believe and receive the Lord Jesus, you have enabled us by your power to become members of your family. Niara sang bagong kinabuhi kay Kristo.

tumawag, tagaan mo kami isang kaayuhan, whether it be medical healing, physical, medicinal healing. Buligi kami Ginoong nga makatibawas, makabawi naman ang amon nga mga kalawasan. For those who are nagapangasubo Ginoo, nadulaan sang miyembro sang pamilya, we pray for your peace and comfort. Amo man Ginoo sa mga nagasugata sang mga mabugat, ng mga trials, mga problema, those who have mga tagipusoon kagunauna nga natublag Ginoo, we pray that you would grant us your peace. I-grant mo Ginoo ang kakalma sa amon nga tagipusoon kagunauna. Salamat gid Ginoo kay padayo namon nga mabayaw sa imo ang mga kauturan namon nga naga balatian, nagamasakit. Ginadumdum naman namon sila subong aga. As we continue to lift them up, kami tanan Ginoo nga naga batyag sa among mga kalawasan. Salamat gid sa imong kaayuhan. And this is our prayer. We ask with thanksgiving through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Yan, kag happy birthday no sa mga celebrators naton subong adlaw, Mayo 12. Yari ang aton nga pangharana liwat sa inyo. Kabay nga mangin masadya kag meaningful ang inyong celebration subong adlaw. Especially dito man sa mga naga-celebrate sang ilang mga wedding anniversaries kag mga special anniversaries ninyo subong adlaw na Mayo 12. Yari ang aton nga birthday song para sa inyo tanan.

Okay, ang aton nga oras, alas 5:15 sang aga, kaga. Padayon kita sa aton nga program na batin ninyo ang aton nga Portals of Prayer, no? Ang aton nga birthday song, kaga Portals of Prayer. Ayan. Kaga, subong nga tion, no? Kadto kita sa aton nga meditation. Kailang acknowledge ko anay ang iban pa naton mga tagpalamati. Good morning kay Sister, okay, Ma'am Nancy Barrientos Para, kay Sir Vic Lagora, kay Sister Bevelin Hilahus Ponticha, kay Dai Panganiban Roque. Good morning gid sa inyo. Kagahapon ginistorya naton ang pulong sang Ginoo nga makita sa 1 Thessalonians chapter 2 verses 6 to 9. 1 Thessalonians chapter 2 verses 6 to 9. Kag ginistorya naton ang motherhood, no, ang nanay. Kay tungod gani nga ginselebrar naton ang Mother's Day sang nagligad nga Domingo. No, kag syempre gina tratar man naton nga ang bulan sang Mayo is gina istorya naton ang tema sang motherhood. No, sa ka ministry nga ginhatag sang Ginoo sa mga nanay, kag importante kayo, no? Sa Biblia, kon aton nga tanawon, basta ang Ginoo miyara sang paghimuon, ginarigaluhan niya sang isa ka baby ang aton nga kalibutan. Kag ginagamit niya ang isa ka nanay. Huh? So, siling diri sa pulong sang Ginoo in 1 Corinthians chapter 2 verse 6, wala man kami nagapangita nga dayawon kami sa mga tao bisan kamo o konsang sa iban. Verses 6 to 7 gani, no? Bilang mga apostoles ni Kristo, may kinamatarong kami nga magpaabot sang inyo mga bulig kag pagdayaw, pero sa baylo nangin malulo kami sa inyo pareho sang isa ka Iloy nga nagatipan sang iya mga anak. In 1 Thessalonians chapter 2 verse 7, second part, no? Although we could have imposed our weight as apostles of Christ, instead we became little children among you, like a nursing mother caring for her own children. Ginagamit ni Pablo ang metaphor sang isa ka nanay para mapakita kung paano nila gina ministeryuhan ang mga Kristohanon dito sa lugar sang Thessalonica. Kagahapon ginistorya naton nga ang mga quality bala sang isa ka Diyos nun nga Iloy. No, nga ang Diyos nun nga Iloy malulo kag maatipan, malulo sa iya nga mga pulong. Soft-spoken, gentle sa iya nga mga ginagamit nga pulong. Ikaduha, diri istoryahan naton ining ang isa ka Diyos nun nga Iloy malulo kag maatipan, isa siya ka Iloy nga mahigugmaon kag seryoso sa pagdisiplina sa iyang mga kabataan. Ang isa ka nanay dapat very gentle, no, sa pag-exercise ang disiplina sa iyang mga kabataan. No, mahigugmaon pero consistent, very firm discipline. So, hindi natin pag-isipon nga kung gentle ang isa kananay sa pagdisiplina, but silingon mahina, kundi nga ginagamit niya lang ang iyang quality bilang Iloy nga bisan sa tunga sang pagdisiplina, may ara siya sang gentleness. Wala niya ginapabayaan blang iya mga bata nga himuon nila kung ano gusto nila himuon. Bisan pa nga magdulot na sila sang kalainan, no? But silingon sa ato niya lingwahe,
hindi siya konsentidor, no, nga balaan niya nga hindi mayo ang padangatan sang ginahimo sa isa ka bata, bayaan niya lang. Kag wala niya ginaalaw nga ang mga bata niya nang wala respeto sa iya. So reminder man sa mga kabataan naton nga be careful gid sa pagsabat-sabat sa inyo ginikana, no, basi bala ang inyo iya nga pagsabat nang wala na bala sang respeto nga nabilin. Remember ang Ginoo mismo naghambal nga i-honor gid naton ang aton nga mga ginikana, ang aton nga nanay, ang aton nga tatay, no. We should honor our mother and our father. Ang isa ka nanay nga malulo kag maatipan, no, hindi niya gid allow nga i-disrespect siya sang iya nga mga bata, kundi nga disiplinahon niya gid na, no. Kun kisa ang bata bla masubrahan makabuylo bla ka pang sabat-sabat niya, dira na na mag-andar ang disiplina sang isa ka nanay, no. Proverbs chapter 13 verse 24, nagasiling, wala mo ginahigugma ang imo bata kung wala mo siya ginadisiplina. Kung ginahigugma mo siya, ginatadlong mo ang iya pamatasan. So, amo ni ang essence, no, sang word nga disiplina. Gina-train mo, gina-redirect mo siya. Diri sa Ilonggo nga version, ginatadlong ang iya pamatasan. Ang ginatadlong talang isa kabagay kung makita naton nga tiko siya. Gakuko, ga-layod, ga ano pa ng term naton dira, no? So, ginatadlong ang pamatasan. So, ang nanay, very firm gidira. Hindi pwede nga magdako ang bata nga wala respeto, no? Yung bastos, no? Hindi na siya pwede. Kinanglan tadlungon ang pamatasan. Kay ang mga bata, yan natural, perti gina sila yaka banihot, no? Kung ano-ano lang himuon, kag kung ano-ano lang ang hambalon. So, dako ang responsibilidad sang isa ka iloy nga magdisiplina. Seryoso nga pagdisiplina pero mahigugmaon. Okay? Proverbs 6:23, siling diri, kay ining ila mga ginasugo ka ginatudlo pareho sa suga nga makapasanag sa imo. Kag ang pagsaway nila sa imo sa pagtadlong sang imo pamatasan, makapaayo kag makapalawig sang imo kabuhi. So, admonition ini sa mga bata, no, nga pamatiigid. Magsunod gid, no, pamatiig kag sunda gid ang ginatudlo sang imo nga mga ginikanan, sang imo iloy, no, kay mangin masanag ang imo nga dalanon, no, kag maglawig ang imo nga kabuhi. And then, Proverbs 29 verse 17, disiplinaha ang imo anak kag hatagan niya ikaw sang kalinong kag kalipay. Muning resulta basta ang bata naton ma-disiplina. May ara ka sang kalinong, may ara ka sang kalipay. Hindi nga dako ng imo bata gaugtas kay imo ya siya. Gakuan ka. Gasakit ang buot sang isa ka nanay sa isa ka bata nga nagdako nga wala sang disiplina. So, ang isa ka nanay nga mahigugmaon, nagatipan, malulo, wala niya ginapabayaan ang responsibilidad nga ginatag sang Ginoo sa iya para disiplinahon ang iya mga kabataan. So, ang pagdisiplina depende na. Depende sa kung ano kadako ang nahimo niya nga sala, no? Ano ang iya nga offense, no? Hindi nga gamay man lang sala sang bata gin birahan gin sakto, no? So ang isa ka nanay wala niya ginadula sa iya nga pag may ara kinanglan tadlungon gid kag
kung kinanglan sang burubog at nga disiplina, kinanglan ipadapat niya gid na. She is very firm and consistent. Pero may gugmaon, kag mabuot, kag maayo, kag malulo. So ang pagdisiplina hindi dapat nga bayolente or wala na control, kundi nga mayara sang ginatawag nga measure, no? Kontrolado, kag tama lang para sa sala nga nahimo. Very gentle manner of imposing discipline. Kag hindi bala mabatsagan sang bata nga wala mo siya ginahigugma, no? Gindisiplina mo siya, but at the same time mabatsagan niya nga ara ang imong paghigugma. Yan. So dapat hindi kita magdisiplina sa bata nga akig, no? Mas maayo gani magdisiplina nga hindi kita akig, no? Kay mas manami ang pag-administer sang disiplina kung gentle. Okay, mas epektibo ina, no? Proverbs chapter 25 verse 15. Ang pagpasinsya kag ang malulo nga paghambal makahaylo sa mga manugdumala kag bisan sa mga matig-a sang tagipusoon. Yan. So ang hinay lang nga paghambal bisan ang tig-a nga tagipusoon, maghumok na, no? Silingan nila ang ulan, sige tulo sa bato nang tulo-tulo bala. Nagidugay, matingala ka nga ang bato ga ano man, kakabuslot man, no? Isang tubig lang na. So ang isa ka nanay nga maayo, hindi siya nag-aabuso sa iyang mga kabataan, hindi siya konsentidura, no? Kundi nga may pagdisiplina, kag mahigugmaon sa iyang mga kabataan. Very consistent, very firm, kag in spite of that, no, sang consistency kag firmness, may ara sang gentleness kag love. Okay, so muna reminder naman, no, sa aton, hindi lang sa mga nanay kundi sa aton mga tatay man. Good morning kay Ma'am Nancy Barrientos para silingya. Good morning. As the sun rises today, may God renew our strength, fill our heart with peace, and guide every step we take. Trust that His plans are always good, even in seasons we do not fully understand. Ang iyang verse, Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Ayan. Okay, so sa mga muning verse, tandaan tagid, no? With all your heart, no? Wholehearted trust in the Lord. Ayan. Madalom nga pulong inang wholehearted. So dapat madakop naton ang kabugaton kagang meaning sina, para ma-appreciate naton ang pulong sang Ginoo. Okay, kaga wala na kita sang oras, no? 5:28 na sa kagahon, kaga kabay ang Ginoo magpakamaayo gid sang iyang mga pulong sa aton, kaga kabay nga madumala gid bilang isa ka Iloy, madumalahan ta gid ang aton panimalay suno sa guideline, suno sa mga palatukuran nga makita naton sa pulong sang Ginoo. Kaya mo gina siya ang pinaka standard naton, no? Ang pulong sang Ginoo. Okay, so salamat gid sa inyong pagpamati. Kag maluoy ginubdanay naman kita sa buwas nga adlaw, no? Ang ato nga trivia nagadeal gihapon sa motherhood, no? Kag kabay nga ang mga leksyon nga makuha naton sa pulong sang Ginoo, makabuhi gid naton, and it will result sa panimalay nga mayara kalinong, mayara sang katawhay. Sa liwat, ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong tanan, and always remember,
The Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.

Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size Dos, DXKI.

Wonderful Words of Life. Amo yad to ang title sa kalantahon nga aton nga gin pamatian kag ang inibala nga kalantahon no nagpahayag ini sa isa man kadinalan sang kasulatan nga makita naton ang mga gintutunan sang aton ni Ginoo. John chapter 6 verse 68. Amo ini ang iyang ginpahayag, no? Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Ang ina balang dinalan, nagapahayag ina kung sino ang aton Ginoong Jesucristo. Kag naibaluan naton nga ang pulong man sa Ginoo nagpahayag sa aton. Nga ang pulong sa Diyos ginpahayag ini sa duha man ka pamaagi ang ginatawag naton written word kag subong man ang ginatawag naton personal word. Ti naibaluan naton ang written word ano ina amo ina ang Biblia kag ginakabig naton ina siya pulong sa Dios, word of God. On the other hand, makita man naton nga ang aton Ginoong Jesucristo ginakabig siya the personal word. He is also the word of God kag ti ining pulong amo ini ang butang nga ginagamit sang aton nga Dios agud nga mapahayag niya ang iya kaugalingon sa mga binuhatan kag subong man paagi sa iya nga mga katawhan. So amo ini ka importante nga dapat magtubo kita. Una gid magtubo ang aton ihibalo sa pulong sa Dios. We need to develop an intimate knowledge of the Word of God, and by so doing, we will be able to develop an intimate relationship with the living Word, with the personal Word, who is the Lord Jesus. So, gaupod ini the written Word and the personal or living Word, who is the Lord Jesus. So, amo ini ang aton tinutuyo nga anga nagatuon kita sa pulong sa Ginoo. Nga paagi sini, may baluan naton kung sino pagid si Kristo isa sa aton kabuhi. Kagpaagi sini, magadulot ini sang kalig-unan sa aton nga kabuhi, kagpagtuo, kagpagpanglakaton bilang kaanakan sa aton nga Diyos. Wonderful words of life. Na magapalayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo kag ang aton series Walking Courageously in a World of Chaos. Magapanglakaton kita, makasarang kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga magamo kag wala sing kahusayan. Kay nga aman, yara ang Ginoo nga naga tipig nagagiya kag subong man nagapatinad sa aton. Amoy na kun aton yung ilang taon sa Biblia, tamaan gid ya klaro. Yari kita sa sinikalibutan, pero hindi kita iya sang kalibutan. Ang kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga ikaw kag ako may pinasahi kita nga mensahe nga dapat dalon sa sini nga kalibutan. Ang prinsipe sang kalinong yara sa aton kabuhi kag amo ini ang kinananon sang magamo nga kalibutan, kalibutan nga wala sing kausayan. Ti ang pamangkot, paano naton ini mapahayag? Ti naibaluan naton paagi sa aton nga pagsinalayo, paagi sa aton nga pagpangabuhi. Ti diri si Pedro amo ini ang iyalaygay diri sa aton. Second Peter chapter 1. Kag naibaluan naton nga sa panahon ni Pedro nagaamat-amat na to ang dako nga ginatawag naton pagpersiger sang mga tumuluo. Wala pa to nagdata gid ang imperial persecution, pero may ara na mga local persecutions. Kag amo ini nga ginsulat ini ni Pedro agod nga makahatag ini sing kaligunan sa mga tumuluo nga wala dapat sang tumuluo nga magambal nga hindi niya kaya kay ang Dios wala nagbulig sa iya. Kun hindi ang ginambal diri ni Pedro sa aton kagkatahom sining ginambal diri
sa versikulo 1 sa kapitulo 1, sa mga nakaagom sang kaangay kahamili nga pagtuo kaupod sa amon sa pagkamatarong sang aton Diyos kag manluluwas nga si Hesukristo. Amo ina ang mga tumuluo, nakaagom sila sa pagtuo kag indi lamang amo sina kun aton gidyang alang taon katahom sa ginambal niya. Versikulo 3, ang iya Diyos nun niya gahom naghatag sa aton sang tanan niya butang nanungod sa kabuhi kag sa pagka Diyos nun. So wala sing ananuman niya butang nga nakulang ang Diyos sa pag-aman kag subungman sa pagsangkap sa aton sa pag-atubang sang nagakalainain ng mga pagpahangkat o kung pagtilaw nga nagaabot sa aton kabuhi. Tinibaluan naton ining pagtilaw dumudamo ini. Klase-klase man ini. Kung kaisa tilawan sang Diyos ang aton pagtuo, paagi sa kinawadon. May mga tiongid nga ginakulang kita sa aton nga mga pagpangabuhi. Kagdira kita ginatilawan sang Diyos kung paano naton atubangon ang ina nga mga kinawadon naton. Apa may mga tiniun man nga tilawan kita sang Diyos paagi sa kabuganaan. Nga kung sa diin, tungod nga ang tanan-tanan ta kinanglanon nga sugata, kagsubong man nagalalapaw. Tilawan kita sang Diyos kung paano naton pagasugataon ang kabuganaan. May mga tiniun nga paagi sa kinawadon nagabag-o ang tao. Nagabag-o siya sa kalainan, kag nagabag-o siya sa kaayuhan. Kagsubong man sa ginatawag naton kamanggaran, kabuganaan, nagabag-o man ang tao. Nagabag-o man siya sa kalainan, kag nagabag-o man siya sa kaayuhan. Ti ang pamangkot, ano diri? Paano naton ni sugataon ang ginabalsang ato ni Ginoo diri? Siya nagimuno, naghatag sang tanan-tanan nga kinanglano naton sa adlaw sang kinawadon. Siya naghatag sang bugay sa imo kag sa akon nga matubang naton sa tion sang ginatog naton kabuganan. Siya naghatag sa aton sing bugay nga masugata naton ang ina man nga pagtilaw. Tuman ang Diyos para sa imo kag para sa akon. Amo ni akon aton nga lang taon, ano ang kamatuoran nga aton nga ginatun-an? Isa diri ka kamatuoran nga aton nga natun-an. We need to work out what God has worked in. Dapat ipakita naton ang butang nga ginpanghikot sang Dios sa aton. Indi makita sang mga katawan sa palibot ang pagpanghikot sang Ginoo sa imo kag sa akon kung hindi naton ini mapahayag paagi sa aton nga mga binuhatan. Dasoy kung aton nga lang ton sa pulong sa Ginoo, diri naton makita, wala sa payan, nga it is God who worketh in us, both to will and to do for His good pleasure. Amun aton nga natunan, kag insakto na, Diyos niya tanan-tanan ang nagpanghikot, apang sa piyakabahin, nagabal man sa aton. We need to work out our salvation with fear and trembling. So kung sa aton pa, may bahin ang Diyos, may bahin ka man. That is the mystery of the Christian life. Amo iniya, ang misteryos ang ginatawag naton, Kristohanon, nga pagkabuhi. Gapanghikot ang Diyos, gapanghikot siya, agod ikaw kag ako, matuman naton ang ginapanghikot niya sa aton nga kabuhi. That's why kung aton niya lang tahon, katulad sang isa ka managwari diri, it's God who does the multiplying. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. He does the multiplying. On the other hand, kung aton niya lang tahon niya sa Biblia, makita man aton. Verse 5, and beside this, giving all diligence, add to your faith virtue. Ano ba silang sini? It is us who do the adding. Ano ba silang sini? Divine cooperative.
nagaupod ang Diyos kagsubong man ang tao. Agod niya mahimpit ang iya nga tinutuyo. So, amuning aton nga gintun-an kag ginpamalandungan. That's why kun aton niya nga lantahon sa pulong sa Ginoo, makita naton nga ginhangkat kita diri. We need to be diligent in our Christian life. Dapat mangin maukod, mangin matutom, mangin masako kita, mangin aktibo kita sa aton Kristo, anong niya pagkabuhi. Kay amuina ang isa sa mga pamaagi nga makapanglakaton kita nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga wala sing kausayan ukon magamo. Ti natun-anan nato na una, diri nga butang, the aim of diligence. Kaga ang kamatuuran diri nga makita natun amo nga aton ipahayag ang ginpanghikot sa Ginoo sa aton niya tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Ikaduwa diri, the access to diligence. Kag ano ini ang pagtuo, no? Amo ining makita naton diri kag masapwan niya naton, no? Ang starting point sang aton gili nga pagkamaukod sa pagpangalagad, indi agod nga maluwas kita kundi kay naluwas na kita. Ikatatlo diri naton anaton, the attention to diligence. Kag diri naton nakita ang kahulugan sini, no? Kag ang pulong dra nga gingamit ni Pedro sa aton gili, ining giving all diligence, it means to strain oneself, no? Iunaton, ipiliton, no? Panikasugan, no? Amo ina ang butsilingon sina, no? Kay hindi lamang amo sina kun aton nyang usisaon, isa man ini gili ka word picture da katulad gili sang isa ka ginatawag naton diri choir leader, no? Sa ila nga panahon nga ila nga ginasponsor kag ginapanami ang ila nga katuigan nga palagwaon. Ti nakita anta na kag aton na ina nga natun-an. Now, magapadayon kita diri sa pagtuon naton, the acts of diligence. Kag sa tun-an naton nga may mga pito ka mga ginatawag naton binuhatan ang pagka maukod. Kag ang pito nga ini do katulad inigali kuno sang isa ka garden nga may ara pito ka nagakalain-lain nga mga bulak. Ti ining garden amo ining pagtuo. Tanan-tanan nga ini ginasabak sang pagtuo sang kaluwasan. Amo na makita naton kag aton na nga natun-an ang nauna kag ikaduha kag ikatatlo diri kun madumduman nyo pa, no? Ining ginatuan naton pagkahalang don, ang ihibalo kag ang pagpugong sa kaugalingon. Now aton niya nga pagapadayunon ang ini nga pagtuon naton sa pulong sang Ginoo. Kag ano ang ginambal diri sa aton, ang ika-apat ginambal diri sa Biblia sa aton, amo ini ang pagkalig-on, perseverance. Now ining pulong gali bala nga perseverance kun aton ini nga usisaon sa pulong sa Ginoo, amo ini kuno ang isa sa kinaiya naton nga magpasakop kita kag agwantahon naton ang mga kabudlayan kag mga pagtilaw nga nagaabot sa aton nga kabuhi. Pwede man kita tani makapalagyo sini, pero ang tawo nga ginakabig niya ang iya kaugalingon nga malig-on, iya ini nga ginaatubang kag ginabatas niya ini. Isa kabutang kung kaisang hindi kita nanamian, amo ang pagbatas. Di ba? No? Hindi kita nanamian, mag-agwanta. Kadasig sa aton mag-surrender. Kadasig sa aton mag-give up. Kadasig sa aton mag-talikod. Amo ina nga, ang isa di bala ka illustration gid sini? Ining aton balang lubricant, no? Nga ginagamit sa mga mekaniko, mga panday, ining WD-40. No? Ining WD-40 gali, ang iyagid sini nga ginhalinan, amo nga may mga intercontinental
ballistic missiles sang una, no? Mga 1960s, 70s, bisan sumot may ara pa, no? Ini nga mga missiles tam-an ni kadako kag pirmi ini sila ya handa nga kun ano gid man ang matabo tungod sang Cold War, no? Ang US wala kontra ni USSR kag hindi sila kibalo kung saan o magpalupok ang USSR sa ilang nga ICBM. So, preparado man sila. So, para nga mas madasig, bukas lang ni Pirmi. Kag yara lang na, ginapati, ala na sa init, kag ginaulanan ang ina nga missile. Ang problema nila, kay ginatuktukan. Kag kung may mga tuktok, amo ina ang makaupang sa insakto niya nga paglupad. So, nangita sila sang formula nga kung amo na ang ibutang nila, hindi magpabilin ang tubig, ulan, nga makatugas ang tuktok. So, nag-eksperimento sila, lain-lain nga mga pag-eksperimento kag natabo ang ini nga WD-40. Ang meaning sa WD-40, amo sini, water dispersant 40 tries. Sa ika-40 nila nga testing, eksperimento, ila na diskubrihan ang WD-40. So ang pamangkot, abi no, kung sa ika-35 atong mga scientists kag mga chemists nagambal nga dakadamo naman sa aton nga natistingan, gusto na niya. Anong matabo? Di wala kita tani isang WD-40. Wala kita tani isang isa kakemikal nga tam-an ka mapuslah nun. Apang nagpadayon sila tub-tub nga nadiskubrihan nila ang ini nga chemical WD-40. So, sa aton Kristiyano niya pagkabuhi, dapat magbatas man kita. Kaya nga man, wala kita kay balo kung san o, paano, kagdiin sang Ginoo sugataon kagatagan niya kita sing kaayuhan, kag sing alibyo sa mga pagtilaw kagkabudlayan nga ginaatubang naton. Ining pulong gali dribla nga perseverance. Katawom sini nga pulong, no? Kaya inigali nga pulong, hindi lang nibla nga inang kung sa aton pabala, agwan tahon talang tapos wala kita sing may himuon. Batason talang nga batason. Ining pulong drigali bala nga ginatawag naton perseverance. This is an active word. But silingon sini, hindi lamang nga ginabato niya ang ininga pagtilaw, kundi iya man niya ginabatas. Kag nagapangita siya sing pamaagi, nga makatag sing kaayuhan ang ini nga pagtilaw nga nagaabot sa iya nga kabuhi. Katulad sa kay Kristo Jesus, Hebrews chapter 12 verse 2, kamachimpo kong basahan niyo bala kay katawang sa ginambaldra sang Biblia sa aton, nga ang nakapadayon ang Ginoo na batas niya ang krus. Wala sa piyan sang dako ang kasakit, dako ang kabudlayan, kag dako ang kuloyanan. Ginbatas niya tungod sang kalipay nga ginbutang sang amay sa unhan. And this is very interesting. Jesus was given the title Lord because of what He has done at the cross of Calvary. That is perseverance. So kabay pa sa aton, padayon gid kita, no? Sa tunga sang mga kabudlayan kay basi sa unhan sa piyakakanto, ara ang sabat sang Dios, dapat magbatas kita kag ano diri ang madason nya pulong nga gingamit niya sa aton pagkatapos ang pagkalig-on, ang pagdugang sang pagka-Dios nun. Ining pulong bala nga godliness gagli na kuha ang pulong nga Eusebia, Eusebio. Ang wat na duduman nyo, no? May mga abyan kita nga ang pangalan nila Eusebio, katahom gali sining pulong Eusebio. It means godliness, reverence for God. Ano ba't silingon sini? No? Being aware of the presence of God. Diin man siya sa iya kaimtangan, sa kasubo man o kung sa kalipay, sa kinawadon man o kung sa gabugunaan, sa mga masakit o kung sa maayong panglawason. Nakita niya ang Ginoo, ang iya presensya kag ang iya nga kamot. Kung kaisa magambal kita, bawdo kagadli nga tawo, ano ang aton niya nga paunauna? Inang nagalakat, tadlong ang panulok,
wala naga pamugno kag ang kamot nagatakop, pero hindi amo sina. Pwede gali ang isa ka tawo nagakadlaw pero Diyos non siya. Pwede gali nga ang tawo nagatrabaho pero Diyos non siya. Pwede gali nga ang tawo nagalagaw pero Diyos non siya. Amo ni gali ang pulong diri nga godliness, being aware of the presence of God in our lives. Ti amo ini ang mga butang diri nga makita naton. Sa sini nga pagtuon naton, may ara lang kita nga mga duwa ka mga butang, pagkalig-on kag pagka-Dios nun. Aton ini pagapadayon nun sa madason niya pagtuon naton sa pulong sang aton niya Ginoo. Kagabay pa ang ini kamatuuran magapabilin gid sa aton pangunola, kag magagabay sa aton ilabinigid sa bag-o naman nga adlaw nga ginbugay sang Ginoo sa aton. Sa liwat ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

0: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwina na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Sa sinaunang panahon, ang pagkaalipin ay nangangahulugang ang buong buhay ng isang tao. Kanyang oras, katawan, lakas at kinabukasan ay ganap na pag-aari at nasa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang amo, na walang kalayaan sa sariling pagpapasya, hindi katulad ng modernong employment. Mauunawaan natin ng higit ang katotohanan ito sa ating pag-aaral sa Roma Kabanata 6, Talata 15 hanggang 23 sa pamamagitan ng sumusunod na outline. Ipinapaliwanag din dito ang prinsipyo ng pagkaalipin. Ang sinusunod ang tunay na Panginoon. Ipinapakita kung paano binago ng Diyos ang ating amo nang tayo'y iligtas niya. Verses 17 to 18. Ipinapakita ang landas ng mananampalataya tungo sa kabanalan at buhay na walang hanggan sa ilalim ng bagong Panginoon. Verses 19 to 23. Samahan ninyo ako at sama-sama nating suriin ang mga katotohanang ito. Narito po si Brother Jurem Ramos sa mensaheng From Slaves of Sin to Slaves of God.
2: Sa ating pong pag-aaral, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Romans chapter 6 verses 15 to 23. Babasahin ko sa English Standard Version. So ESV pa tayo ngayon. Okay, so Romans 6, 15 to 23. What then? Are we to sin because we are not under law but under grace? By no means. Do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you're slaves of the one whom you obey, either of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness. But thanks be to God that you, who were once slaves of sin, have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed. And having been set free from sin, you became slaves of righteousness. I'm speaking in human terms because of your natural limitations. For just as you once presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, leading to more lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness, leading to sanctification. For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. But what fruit were you getting at that time from the things of which you are now ashamed? For the end of those things is death. But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification, and its end, eternal life. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ngayon, From Slaves of Sin to Slaves of God. Mula sa pagiging alipin ng kasalanan tungo sa pagiging alipin ng Diyos. Muli, ano po, bago tayo magtungo dito sa ating pag-aaral, ihanda po natin ang ating pag-iisip. Ulitin ko, may mga time, lalo na ito, nasa epistles tayo, na hindi ito kwento na tulad ng may kita natin sa ibang mga narratives, tulad sa Old Testament, buhay ni Joseph, na nanaginip, and then later on, nagkatotoo yung panaginip niya, binenta siya, napunta siya ng Egypt, nakulong dahil na-misunderstand, and then later, second in command sa hari ng Ehipto, and then, ang ganda, exciting. No? Pag binabasa mo, parang hindi ka contented na matapos ka doon sa isang chapter, sumunod sa susunod na chapter para matapos, ano ba nangyari? No? May mga time na ganun ang bahagi ng Bible na binabasa natin. Pero may mga times na kailangan nakafocus ka. Tulad ng ginawa natin ngayon, binasa natin ito minsan, pero Kung first time mong magbasa ng passage na ganito, hindi mo talaga makuha kagad eh. Talagang piritin mo intindihan, ang sinasabi niya rito, ba't ganito, ba't ganyan? Minsan, kailangan mong tingnan sa ibang translation na maaring translation niya na mas paraphrase siguro para, ah, ito pala ibig niya sabihin. No? So, gusto kong sabihin sa inyo na ganito tayo ngayon. Ito ngayon ang sitwasyon natin, kaya kailangan ingatan ninyo ang inyong sarili, huwag kayo masyado nadidistract. So, remember, ito ang approach ni Paul. No? Ito yung mga portions na medyo mahihirap. Logic ang tumatakbo rito. Pag dumating tayo sa 7, mahirap na naman. Lalo na pagdating natin ng chapter 9, chapter 10, chapter 11, mga issues related to sovereignty of God. So, just take note, no? Na ito ang ginagawa natin. So, please do not allow yourself to be distracted, kundi mag-focus po tayo. Okay, so, for many weeks, sa mga nakaraang mga linggo, ay pinag-aaralan natin itong particular chapter na to, Kabanata 6, na kung saan tinuturo ni Pablo sa atin kung ano ibig sabihin na ikaw ay na kay Kristo. Yung nakaraang pag-aaral natin, nakafocus sa Romans 6 verses 1 to 14, unang bahagi ng chapter 6. At dito, pinapakita ang isang litrato patungkol sa Christian life. Ang naginamit ni Pablo ay yung litrato ng water baptism. Ito ay litrato ng ating pagkakaisa kay Kristo. Natutunan natin na nung tayo ay nanampalataya kay Kristo, ito ay, ang nangyari rito, tayo ay, kumbaga, nilagay ng Panginoon Diyos kay Kristo na anumang nangyari kay Kristo nung siya'y namatay, namatay tayong kasama niya. Nung siya'y nalibing, nalibing tayong kasama niya. Nung siya'y nabuhay, kasama tayong nabuhay kay Kristo. Kaya ngayon, tayo na ay lumalakad sa isang panibagong buhay, newness of life. Maliwanag ang mensahe ni Pablo. Ang gusto niya sabihin dito, huwag na kayong magpapatuloy sa kasalanan dahil ang kasalanan ay wala ng otoridad. Wala ng rule over you dahil kayo ay namatay na sa kasalanan dahil sa inyong pagkakaisa kay Kristo. No? So, yun yung focus ng pag-aaral natin, unang bahagi ng Romans chapter 6. Now, yung verses 1 to 14 na yon, nagtapos si Pablo dun sa verse 14 na kanyang sinabi, "For sin will have no dominion over you." Wala nang dominion, wala nang authority ng kasalanan sa inyo dahil sabi niya, "Since you are not under the law but under grace." Now, dito ngayon, tumatalon itong pangalawang section na pag-aaralan natin ngayon, verses 15 up to 23. Susi yung sinabi niya dun sa verse 14. Dahil nung sinabi niya dito sa verse 14, "You are not under law but under grace," alam ni Pablo, mamimisunderstand nila yung kanyang sinabi. Isipin ng iba, ganun naman pala eh. Kung wala na ako sa ilalim ng batas ng Panginoon, kundi nasa sa ilalim na ako sa grasya ng Panginoong Diyos, di ibig sabihin, malaya na akong gawin kung ano gusto kong gawin. Malaya na akong magkasala, pwede na akong mag-relax. Anyway, ang Panginoong Diyos, patatawarin niya naman ako. Diba, yan ang ibig sabihin ng grasya. So, yung misunderstanding na yan, ang itatama ni Pablo dito sa verses 15 up to 23. Now, merong pagkakaiba.

paggawa ng kasalanan. Gusto niya sabihin na, ito na kayo. Dati kayo ay united na kay Christ. Kayo ay namatay ng kasama ni Kristo. Huwag na kayo magpapatuloy sa kasalanan. Pero ito ngayon, gusto niya sabihin, nung kayo ay naborn again, kayo ay naging alipin na ng Diyos. Hindi na kayo may ari ng buhay nyo. Kaya huwag na kayong bumalik sa kasalanan. Parang yun ang gusto niyang gawin. No? Pareho yung punto niya. Gusto niya sabihin sa mga mananampalataya, it is foolish, it is nonsense for you to live in sin kasi ito na nangyari sa inyo eh. Yun ang gusto niyang bigyan ng diin dito. And so, ito yung pinakapunto na gusto niyang sabihin dito na ang lahat ng tao sa mundong ito, whether they like it or not, whether they believe it or not, meron silang master. No, may master sila. Noong natanggap natin ang kaligtasan, nilipat tayo ng Panginoon Diyos mula sa pagkakaalipin sa kasalanan, no? Napalitan ng master natin, hindi na kasalanan ang master natin, naging Diyos na ang master natin. Yan ang klarong gustong ipakita ni Pablo dito, no? Walang sino mang tao dito sa buong mundo, whether Christian or non-Christian, anumang relihiyon siya, na hindi nasasailalim sa isang master. Yan ang gusto niyang bigyan ng diin dito. Again, yung iba, hindi nila nararamdaman. Akala nila, malaya sila, pero hindi. Gustong ipakita ng Bible, lahat ng tao dito sa mundong ito, merong master. At dadalawa lang itong master na to. Either ito ay ang kasalanan, o ito ang Panginoong Diyos, or ang righteousness. No? Wala nang iba. Hindi ka pwedeng lumagay sa gitna. You are either in one side or on the other. Okay, so yan ngayon ang pinakapuntong gusto niyang ipakita rito, na pag ikaw ay na-born again na, ikaw ay nakakilala kay Jesus Christ, meron ka ng panibagong master. Pag hindi ka pa born again, iba master mo, kasalanan ng master mo. Okay, now, so ito ngayon ang gusto niyang bigyan ng diin dito, yung litrato ng issue ng slavery, issue ng meron kang master. Sa atin, hindi natin masyadong, siguro na-appreciate yun, dahil dito sa Pilipinas, wala namang ganitong master and slave, no? Merong katulong, merong amo, pero hindi yung tulad ng gustong ipakita dito ni Pablo. Yung iba naman, mali naman ang pananaw nila. Pag sinabing master, parang, uy, naalala nila yung nangyari sa Amerika, na yung mga negro, yung mga itim, eh, under ng master, tas ang lupit, binubugbog, sinasaktan, pinapatay, na malaya silang gawin yung mga bagay niyan. So, may mga misconception na ganito. Kaya, pag yung mga ganitong paliwanag ni Pablo, parang iba yung dating sa kanila. And by the way, I think yun ang reason kung bakit nag-iingat ang ESV, yung salitang, yung Greek word na doulos, no? Ayaw nilang i-translate lagi yun ng slave. Minsan ginagamit nila bond servant. Kasi alam nila, yung bumabasa, parang pag binasa nila na slave, yun ang naalala nila, yung mga black people na ginawang slave sa US at sa ibang mga bansa na, ano ba naman to? Ba't nasa Bible ito? No? Pero ang LSB, ginawang consistent. Lahat ng may Greek word na doulos, slave ang pagkakatranslate. So ngayon, para maintindihan natin at ma-appreciate natin itong issue na to na gustong pakita ni Pablo, yung litrato ng Christian life na parang may master at ikaw ay slave, kailangan ibigay ko sa inyo yung background. Ano ang pananaw nung panahon nila Pablo nitong issue na to ng slavery? So kailangan tingnan muna natin ito, no? Now, ang mga tao ngayon, pag sinabi mong freedom, napakahalaga nun para sa kanila. Ang ibig sabihin ng freedom, walang anumang outside control sa buhay mo at merong kang karapatan na gawin kung anong gusto mong gawin. No? Kung anong gusto mong i-pursue na direksyon sa iyong buhay, gagawin ko yun, walang makapigil sa akin. Yan para sa kanila ang freedom. Yung gusto nilang sabihin, yung gusto nilang decision para sa kanilang future, walang makakapagpigil nun. Para sa kanila, sa mga tao ngayon, pag sinabing slavery, ang ibig sabihin nito, talagang total, wala kang karapatan, wala kang dignidad, wala kang pwedeng piliin on your own. At hindi lang yon. Yung mga tao ngayon, hindi nila masyadong iniisip tungkol sa mga spiritual beings. No? Para sa mga tao ngayon, yung modern

thinking para sa kanila, ang mundo natin is governed by natural laws, by science, by human wisdom. Walang mga anghel, mga demonyo, diablo, spiritual forces. Sometimes people would talk about God, pero yung Diyos sa kanila, tulad ng sinabi sa isang kata, from a distance, yung parang ang layo-layo ng Panginoong Diyos. Wala pa kailangan Panginoong Diyos sa atin. Iyaan niya lang na yung mga rules, mga natural laws, sumunod ka lang dyan, pero hindi ka gagalawin ng Panginoong Diyos. Yan ang pananaw ng mundo ngayon, no? So when you start talking about demons, about angels, na itong mga ito ay mga forces,